0: Anna Pube, tura yera yengo bol moi pe mudo ya. Ni moluno kaye ne ni moli re purba. Pe mudo gi kuna mede.
1: I am a man who is a man.
2: Karatina wobi
3: e yoro wobi gina riye ilo de nuwa ka karatina nyago e yoro nyago gina be ma iwi lo bi nuwa a tu ina ya baba ba
2: abu wi akoma wado warana bota chwe ma
3: aya bata to we a tu wi akoma wado warana bota chwe italo daria ma ago baba
2: a woro daga talo tu na pejo ni yaterpe
3: muno daria ma gira ara woro daga tal tu na pejo ni yaterpe
2: ayana na kong bara mama
3: Mama bara rin na nung walo che.
2: Chile mo juu doj. Tiyanando.
3: Mama tiyan rika chila kiri waro. Chile mo juu weng. Uya joni. Mama yeru ya wang walo. Chile mo juu doj.
2: Baba piara.
3: Baba piara rika choo kwa kode. Chile mo juu. Ajoni baba to mama we. Ya dua to. Mama chile mo nagaba. Koriga winyo ponyo. Ibero ponyo guna na kwari chile mo nagaba. Bla ibero bole bia. Akama pigo problema do ato silim naga chobiro bolle chiling
2: iguma ber baba
3: mama
2: abori daga tal
3: tenu muchisa ti dispensary
2: chisa takene na tabdar
3: pedo te wata ngiyo hecho ya waraga yuriyo ti rik rik rik rik lemono
2: run to the doctor run quickly please
3: Gata tengwa ina kabo doktor karno achwebo ani ne itana Angut buka dong kai ngi ina laki gomi siu kwa ber maka full do chuma lo pora pora koma
2: Doktor penyani ya gobi binu
3: Kana ko batie Ke penyani tuwa ni chakara ni mwa gobi Kana ko biwinyo ba doktor Tuwa ni obina tura Ini chakara juyi barakane long mako piyara doke tiena ping Buku naki ngurakane ne
2: Etu peremi koma E quando mi ho che urriva una due come petuare doctor
3: Doctor c'ha pima Ni a wubi winyo Ana koba winyo Ni ino nuo revo ni tek Con nuo revo ni gara Ino nuo mierito i due radeghe che ni winyo Ana koba winyo A me a mani in Ito Che di due re A bichel A joni baba toma we
2: A yadu a toto ta joni chelim na gong
3: Dan korea winyo kwenyo Ibero kwenyo

akongari eka jadong denja kokama penyane peyo akongari eka jadong denja kokama penyane peyo yombe ayoye ninga ngane kopolo akekiye.

0: pinyo bien nyaka to tinyi lungu ne amini limer pe ko yi to twal nyaka chigi mo no mo megi kome ujori mieri maru un mon baba be aniwa ania mi baluturi kawi yo ko boni mani chen chuklo mor po chigi pat kwanya lek bolu pinga ko mero ngamela miela ni diere le ko be ko bateni diere no ko be to terni a yin ko ishumi dieri no aboni ana woro ti wani chigi chuka kiranga ti mako kiranga ti woro ni pin mori atwal akaru ga o kiri chonga ka di pijoro pe aneno atina yiri be winya ni ajo chenga mi ne ho da ho no ba yin ko be yete ko boni mani chen chuklo mor bo chigi pat kwanya lek bolo pinga ko mino ngamela miela ni diere re ko be ko bateni diere no ko be to terni a yin ko ishumi dieri no boni ana woro ti wani chigi chuka kiranga de mako kiranga de oro ni pin mori atwal akaru ga o kiri chona ka di pijodo pe aneno adina yin beri winya ni ajo chingore mi ne go da go nono ba yin ko ba ben winyo garbari man inga dano nyoma choke tunga keluge mor tara kelani idurro burra ber wani na pe burra ber a keluge en lwenya wora wera ma dong ko mechwe chunye gon win winyo garbari man imada odaye winyo garbari man imada okobiye ninyo makeluge na chunye pe yeshon Jongjo meri udia dine kadiango. Amen yitupo ngoyori kiburi deri yeba. Kaki ni diu komotone katina. Kono wana dago. Aju mwidano pa.
1: Neno. Mwere were ye.
0: Winyu karobori mat imada odaye. Winyu karobori mat imada okobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo merigu dia tine ka diango. Amengi tupo ngayor riki wuri teri yeba. Kaki ni diu kumotane katina. Kono wana dago. Ajungu widano kwa.
2: Iti winyo. O radio. Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa.
4: Mar me pacho.
2: Iti winyo. O radio.

lago bini cinca bitun mujo pong pong kili jai cukula bili nyero punyo ko ni peri kuri ngwi ngwi tunga lago bini ma rapundo ko pura tek tega mo na rakanyi burele go long eh awuru ba lago bini cinca bitun mujo pong pong kili jai cukula bili nyero punyo ko ni peri kuri ngwi ngwi tunga lago bini ma rapundo ko pura tek tega mo na rakanyi burele go long

0: gualo. Mire to angama ngia. Yini ka do go gara mara puri no. Mire to angama ngia. Yini wa ro go gara mara puri fer. Mire to angama ngia. Yini ka mo ti ngi gara mara lo nga. Mire to wala ngawa a wi di je ka yo na. Ore ni
1: Bella way.